Uyu munsi tugomba kurabira hamwe icigwa gihambaye cyane. Iki cigwa nakise ngo ivyaha binyegejwe bituma ubuzima bw'abantu businzikara. Ivyaha binyegejwe bituma ubuzima bw'abantu businzikara. Na muntu numwe ndumva usanga nezezwa no gushikirwa n'ingorane. Ariko rero nubwo bimeze uko, ingorane hamwe n'intambara umuntu acamwo mu buzima bituma rondera Imana kuruta uko vyahora. Bidutera guhindukira tukayirondera, tugasenga kugira ngo idufashe. Iyo dufise ibibazo by'ubutunzi dukehaniwe, turasenga kugira ngo turonke ubufasha. Iyo imibiri yacu inanijwe n'indwara cyangwa ubumuga butandukanye, turasaba Imana bivuye ku mutima kugira ngo idukize. Igihe cyose hari ibintu bigoye cyangwa dushyize mu bihe bitatworoheye, usanga umutimanama wacu uduhimiriza ngo duhindukire turondere ubufasha ku Mana. Ku rundi ruhande, ugutunganirwa ibintu byawe byose bikagenda neza bishobora kudukaburira mu gahimbo kakatuzanira ingorane. Ugutunganirwa, ukuroranirwa bishobora gutuma umuntu asamara akareka kuba maso. Igihe ibintu byose bigenda neza, ushobora kugira iciyumviro ukihenda ngo urashoboye, ngo urafise ingufu n'ubwenge bikwiye ku buryo ibintu bishikira bikurikira inzira ubiciriye. Ibyo rero bituma wibagirwa kwizera umwami. Umuntu umwe amaze kugendereza agasanga abantu basamazwa no kuroranirwa, yaravuze ati, nimba hariho abantu igihumbi bashobora kumenya ingene bifata iyo bashikiwe n'ingorane, umuntu umwe gusa niwe

mugenzi wanje kuri iyi si niko bimeze. Niwahura n'ibibazo ndetse wiruke kubibwira umuntu, ahubwo uze ugende upfuka musenga Imana uyereke ibibazo byawe, izo gutabara nayo abantu barahinduka. Urashobora kubona n'umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe. Umugenzi mushobora kwirigwana akagutwengera, ukanezererwa akagusohokana, ukabona ko mwishimanye, mugabo mu mwanya w'imbere ukumva ngo yaguhindutse. Ibyawe byose akabishyira kuri sitati, kumbuka ngo rukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi. Mugenzi, izere Imana, ntuze wizere umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ahinduka mu

kigwa nakise ngo ivyaha binyegejwe bituma ubuzima bw'abantu businzika.

bw'ubwenge bikwiriye ku buryo ibintu bicikira kurikira inzira bikwiriye. Ibyo rero bituma wibagirwa kwizera umwami. Umuntu umwe

mbega iyo nzira yose irimo irungu kandi uremerewe n'umutwaro wawe. Kimwe gusa bizane kuri Kristo, umwaturira ibyaha byawe byose mu nzira y'i Yeriko, umutima wawe azowuhezagira. Mu nzira y'i Yeriko hari kibanza cya babiri gusa, si benshi, si nabake kuri abo, ni Yesu na wewe gusa. Umutwaro wose azowiremeka, muzosangira imibabaro yawe yose. Ntaguhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari. Nawe mwene wacu, ndakuzaniye inkuru nziza, naho ibyizihiro byaba byaratakaye.